0: 104.7 Dream Radio Siga. That was Ragamuffin Girl right here on your favorite radio station by Chocolate Factory. Dream Goddess 8:20 na ng umaga. Good morning! At ito na ang ating Dream Horoscope para sa first half ng Zodiac Signs. Tandaan, for entertainment and inspiration lamang ito, diba?
1: Solid ka, parang Curbs.
0: Alright, simulan natin sa mga Cancer. Today is a great day para ayusin ang mga bagay na matagal mo nang pinagpapaliban. Trust your instincts dahil may magandang opportunity na maaaring dumating. Oy, sa mga Leo naman, ay lucky number pala natin sa Cancer. Naku, nakakalimutan na natin. Ang maswerteng numero ay 8 para sa mga Cancer. Alright, next is Leo. Your confidence is shining today. Perfect time para magpakita ng leadership at ibahagi ang iyong ideas. May taong maa-appreciate ang efforts mo. Uy naman, lucky number is 17 para sa mga Leo. Next naman sa Virgo, focus on the details pero huwag masyadong mag-overthink. Sometimes good enough is already enough. Take things one step at a time. Alright. Lucky number ng Virgo is 22. Next is Libra. Balance is the key today. May mga decisions kang kailangan gawin. Kaya pakinggan mo ang puso at isip bago kumilos. Ayan na nga. Lucky number is 6 para sa mga Libra. Sa mga Scorpio naman, your determination will help you overcome challenges today. Stay calm and avoid unnecessary drama. Positive energy is coming your way. Lucky number ng Scorpio is 11. And lastly, sa first

0: mula sa Pigrolac Hog Feeds.
1: Available ha mga branches hit Pacifica Agri-Vet Supplies. Ngan ha iba pa ng mga poultry and Agri-Vet Supplies din hiha later.
2: Ahoy! Kidney Care time!
3: Perhesyon ning magpadialisis. Gasto kaayo. Maayo na lang ni ang Kidney Care. Brad, unsay imong nasinati sa Kidney Care?
4: Ako si Loloy Tagadanaw, 50 ang edad. Tulo na kabuwan-wan ako nagdialisis. Sukad nga naggamit ko og Kidney Care, nibalik ang akong kusog sa matag adlaw. Ug wala na koy gibating kaluya sa lawas. Kaning Kidney Care nakatabang sa pagatiman sa akong kidney. Karon makalihok-lihok nako sa ako inadlaw nga buluhaton. Daghang salamat sa Kidney Care.
5: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
6: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Garan.

Welcome back, Dream Guide. Ito na naman ang second half ng ating Dream Horoscope. Tandaan, gabay at good vibes lang ito para sa ating araw. At ipagpatuloy naman natin ito sa mga Capricorn. Sabi dito, sipag at tiyaga ang magiging puhunan mo today. May reward na naghihintay para sa mga efforts na matagal mo nang inilaan. Lucky number is 4 para sa mga Capricorn. Sa nga mga Aquarius naman, your creativity is at its peak. Huwag matakot mag-share ng bagong ideas dahil may pagkakataong mapansin o mapapansin ang iyong talento, diba? Sana all, huwag mo nang itago yan. Lucky number is 13 para sa mga Aquarius. Next is Pisces, listen to your intuition today. May mga signs at opportunities na baka hindi agad mapansin ng iba pero ikaw ang makakakita. Nako, cool ba ikaw lahat nakita? Halaka, balitaw. Lucky number is 21 para sa mga Pisces. Next is Aries, energy is on your side. Magandang araw ito para simulan ang bagong project o tapusin ang isang importanteng task. Lucky number ng Aries is number 9. Sa mga Taurus naman, patience pays off. Huwag magmamadali sa mga bagay-bagay dahil darating din ang tamang timing para sa mga plano mo. Lucky number is 16 para sa mga Taurus. Last but not the least, sa mga Gemini dyan, communication is your strength today. Magandang pagkakataon ito para makipag-usap, makipagkasundo o mag-reconnect sa mga taong mahahalaga sa iyo. Alright, lucky number ng Gemini naman is 25. At yan ang kabuuan ng ating Dream Horoscope para sa araw nito, mga Dreamkada. Sana ay nagbigay ito ng konting inspirasyon at good vibes sa ating mga Dreamkada. Ako po si DJ Packing Curves at tuloy-tuloy lang ang good vibes dito sa The Morning Crew ng Dream Radio 104.7 Sikat.

0: for state-of-the-art facilities, expert eye care, and affordable eyewear. Come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
1: Nangangailangan ka ba hin tarpaulin o stickers nga di kalidad? Ha-Prime Media Printing Services. Klaro, makusog ngan sulit ang presyo para ha-campaigns, negosyo, events, o personal nga gamit. Tarpaulin Printing, Sticker Printing, Labels, nganda mo pa. Paspas ang serbisyo, limpyo ang print. Kaya Prime Media, quality ang prioridad. Tawag na ha 0919-089-7220 o 0917-830-8803. Prime Media Printing Services. Klaro ang mensahe. Prime ang resulta.
2: May gumagapang? May lumilipad? Hoy! Stop right there!
3: Stop right there!
2: Kung sawa ka na sa lamok, langgam, ipis, anay at taga na feeling nila bahay nila yan, say goodbye to pests! Dahil nandyan ang CTX Pest Control Services. Kami ang bahala sa mosquitoes, ants, cockroaches, termites, rodents. Professional, maingat, effective. Hindi basta spray, solution talaga. Huwag hayaang ang pests ang maghari sa bahay o negosyo mo. Take control now at gawing pest-free ang space mo. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries. Matatagpuan sa Barangay 96, Kalalipawan, Tacloban City. City X Pest Control Services, your trusted pest control partner. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries.
4: Come on!
1: Get ready to sing, scream, dance, and party because these amazing artists are about to set the stage on fire this July 4, 2026 at the Leyte Convention Complex. Earl Agustin, Lejon, Victor Karma, and your favorite homegrown artists, Ira, Mayari, Luz Viminda, Vian, Isabel, Francesca Empino, Crack Thy Sound, and East 4. Leyte Love Music Festival, July 4, Saturday, 4 p.m. at the Leyte Convention Complex. Get your tickets now at 3mentertainment.ph or contact 0961-707-6110 or message the FB page of 3M Entertainment Production and Events. Hurry, limited slots only. Presented by 3M Entertainment Production and Events. Official Media Partner, 104.7 Dream Radio. Sika!
5: Philippine Standard Time, it is now 9 o'clock. Nakito ang ating Dream Balita. Pinataasan ni Leyte Representative Ferdinand Martin Romualdez ang agakang pagbibigay ng tulong sa mga biktima at pamilyang naapektuhan ng pamamaril sa San Jose National High School sa Tacloban City. Kaagad na nakipag-ugnayan ang kanyang tanggapan sa mga ospital na tumanggap sa mga nasugatan at tiniyak na sasagutin nito ang kanilang gastusing medikal. Sinabi ni Romualdez na prioridad nilang matiyak na matatanggap ng mga biktima ang kinakailangang gamutan nang walang alalahaning pinansyal. Tiniyak din ng kanyang tanggapan na sasagutin ang gastos sa burol ng mga nasawi sa insidente. Ipag-ugnayan din ito sa Department of Social Welfare and Development o DSWD upang magbigay ng psychosocial intervention at trauma support sa mga estudyante, guro at iba pang apektado. Ayon kay Romualdez, magpapatuloy ang pagbibigay ng tulong sa koordinasyon ng mga lokal na pamahalaan, ospital, paralan at iba pang kaukulang ahensya. Yan ang ating Dream Balita. Ito si Paking Curves. Magandang umaga, Dream Kada.

0: 104.7 Dream Radio Sigan, and of course we're at 99.9 FM in Ormoc City, streaming worldwide with Dream Radio Tacloban.weebly.com.
1: Sigat!
0: Okay, sana yun, mga Dream Kada, 9:21 na ng umaga. Yes!
1: Wow!
0: And it's a beautiful Thursday morning out there, Dream Kada, June 25, 2026. Panibagong araw. Yes, panibagong araw na naman. Panibagong pagkakataon para maging productive, maging masaya. At syempre, samahan kami dito sa hashtag The Morning Crew, ang inyong kaibigan sa umaga, DJ Paring Curves, na maghahatid ng good vibes, latest updates at ang mga paborito niyong kanta hanggang alas 10 ng umaga dito sa Dream Radio 104.7. And of course, magkasama tayo. And with that being said, sa lahat ng nasa biyahe, papasok sa trabaho, mga estudyanteng naghahanda para sa klase, at sa ating mga dream kadang maagang gumising para sa pamilya, saludo kami sa inyo. Sana ay maging magaan, masaya at puno ng blessings ang inyong araw. And of course, may pahabol tayong shout out. Ay, song request pala coming from our official

0: 104.7 Dream Radio. Sigana, that was June Sisa with, of course, ang mga nag-request ito ng kanta. Pag masaya na ako, yan. The Game Card is August 9 at 9:56 right here in Metro Tacloban. Happy, happy Thursday morning sa ating lahat. It's June 25, 2026. Maraming maraming salamat sa lahat ng nakinig, nag-comment, nag-request ng kanta at nakisaya kasama namin dito sa The Morning Crew. Sana ay napasaya natin ang iyong umaga at nabigyan kayo ng good vibes para harapin ang buong araw. At of course, patuloy lang sa pagiging positibo, maging ligtas sa inyong mga biyahe at huwag kalimutang umiti dahil mas gumagaan ang araw kapag may magandang pananaw sa buhay. Muli sa inyong kaibigan sa radyo, ako si DJ Paring Curves. Nagpapasalamat sa inyong walang sawang suporta. Hanggang sa muli, Dream Gada, magkikita-kita ulit tayo bukas alas 6 ng umaga dito lang sa The Morning Crew ng Dream Radio 104.7. Sikat! Have a blessed day. Ingat palagi at tandaan sa Dream Radio, kayo ang bida. Good morning and goodbye for now, mga Dream Gadas.
1: Sa bawat salo-salo ng pamilyang Pilipino, may kwentuhan, may tawanan, at syempre, masasarap na pagkain. Tikman ang tunay na sarap sa Jepoy's Grill and Restaurant. Mula sa native hinatukan ng manok, crispy pata at chicken skin, hanggang sa special pansit canton, chicken inasal, sisig, kare-kare, at marami pang iba. Perfect for barkada at family bonding ang kanilang tasty meal bundles. At tuwing Friday hanggang Sunday, enjoy live acoustic band performances. Magpa-reserve na. Message Jepoy's Grill and Restaurant official Facebook page o tumawag sa 0917-142-7647. Open daily 10 a.m. to 10:30 p.m. sa City Center Park, Real Street, Sagkahan, Tacloban City. Jepoy's Grill and Restaurant, proudly serving Filipino dishes that are truly a feast.

0: From the team behind White Lion, live in Leyte, Sarili Nating Mundo, TJ Monterde, live in Tacloban, and Stardust Cup of Joe, live in Tacloban, comes Eastern Visayas' most anticipated music spectacle of the year. Enigma Music Fest 2026. One stage, one night, one epic experience featuring Piolo Pascual.
1: Just give me one more chance for one last.
0: Arthur Neri. And Dianella. Happening on June 28, Sunday at the Tacloban Convention Center. Get your tickets now at www.enigma.com.ph. SVIP at 6,800 with soundcheck experience and a free concert shirt. VIP at 4,000 pesos with a free tote bag. Gold at 1,900 and general admission at 1,000 pesos. Plus, all ticket holders will receive a sound-activated LED wristband. Enigma Music Fest 2026, presented by Enigma Events and Production Incorporated. Official media partner, 104.7 Dream Radio, sikat!
2: Philippine Standard Time, it is now 10 o'clock. Narito ang ating Dream Balita. Nananawagan si Senator Panfiloping Lacso na muling balikan ang pag-aaral sa juvenile justice law ng bansa kasunod ng pamamaril sa San Jose National High School sa Tacloban City noong June 22, kung saan dalawang menor de edad ang sospek. Sa isang post sa social media, binigyang diin ni Lacso na maaaring kailangan ng repasuhin ang umiiral na patakaran sa criminal liability ng mga bata at binanggit ang ilang international case bilang halimbawa ng masusing pagtingin sa konsepto ng discernment sa krimen. Ayon sa kanya, dapat patunayan ng prosecutors ang kakayahan ng isang menor de edad na umunawa sa kanilang ginawa upang matiyak ang hustisya. Samantala, kinumpirma ng palasyo na bukas si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa posibilidad na pag-aralan ang pagbaba ng edad ng criminal responsibility, habang suportado rin ng Philippine National Police o PNP ang pagsusuri sa umiiral na batas. Yan ang ating Dream Balita. Ito si Paring Curves. Magandang umaga. Dream kada.

0: Dream Radio time. It is now 11 o'clock.
1: Nangangailangan ka ba ng tarpaulin o stickers nga di kalidad? Ha-Prime Media Printing Services. Klaro, makusog nga sulit ang presyo para ha-campaigns, negosyo, events, o personal nga gamit. Tarpaulin printing, sticker printing, labels, ngandamo pa. Paspas ang serbisyo, limpyo ang print. Kaya Ha-Prime Media, quality ang prioridad. Tawag na sa 0919-089-7220 o 0917-830-8803. Prime Media Printing Services. Klaro ang mensahe. Prime ang resulta.

0: Pwede, kalmahan lang natin. Let's go.
1: Dito, masaya lang kahit may lahat. Na para bang pageti lang. May sa baba, sa taas meron na David, Pasco, M. Jacinto, Oro, Trigo, Bruno, Nico, Joseph. Ay, baka naman Pablo.

0: Kuntripan nga barato, sulit ngan ganado. Tara, hagaron. Unli rice, unli sabaw, unli gravy for as low as 55 pesos only. Open daily. Located at P. Burgos Street, Tacloban City with branches in Tacloban City and towns in Leyte. For more info, check their official Facebook page. Hagaron. Haagaron, ganado ka pirmi.
1: Kuya Kim po, para sa pinakamamahal naming hog racers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginawaman, ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolac ang nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hangang bentahin, Pigrolac ang kasa sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hug Feeds.
0: Available ha mga branches Hit Pacifica Agrivet Supplies. Ngan ha iba pa ng mga poultry and agrivet supplies din.

0: Al Leyte.
1: Good vibes, mga kapamilya. Live on air, kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panandaw?
2: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pod ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuhat, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
1: So, nakatabang gid diay sa imo ang iBerry, Tita?
2: Oo kaayo. Mabati gid nako nga naay support ang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, naakoy peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
1: Ayos, busa sa tanang namati, pangitaan na ninyo ang iBerry sa pinakaduol nga butika.
3: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang
4: from the team behind White Lion.

May dalawang magkasintahan sa takas ng bundok. Nagkasundong tapusin ang buhay nilang malungkot. Hindi na masaya sa kama, hanap na ituldok. Usapan ay sabay silang tatalon sa tuktok. Sabi niya, magtiwala ka lang sa akin, mahal ko. Talon tayo ng sabay, pagbilang ko ng tatlo. Kaso lang, ang problema, pagkatapos niyang bumilang, siya lang ang tumalon. Si babae nagpaiwan, habang nakatingin sa kanya, nakangiti lang. Ngunit biglang nagulat ang babae nang nakitang nakangiti din sila

0: Yung pananaw, labi na gyud kong gabii, paminawa na to ang istorya ni Nang Maria.
1: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungit-ngit na.
2: Isip po sa ka-diabetic, nahadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang, nadiskubrehan na ko ang iBerry.
3: Mas klaro na ba bisan gabii?
1: Mas gaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabii. Dako kaayo akong pasalamat sa iBerry.
4: Unsa pay gihulat ninyo? Pangitaan na ang iBerry sa pinakaduol nga butika.
5: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi

0: misterioso.
1: Dream Radio time. It is now 7:57.
2: Nangangailangan ka ba ng tarpaulin o stickers nga di kalidad? Ha-Prime Media Printing Services. Klaro, makusog nga sulit ang presyo para ha-campaigns, negosyo, events, o personal nga gamit. Tarpaulin printing, sticker printing, labels, ngandamo pa. Paspas ang serbisyo, limpyo ang print. Kaya Prime Media, quality ang prioridad. Tawag na ha 0919-089-7220 o 0917-830-8803. Prime Media Printing Services. Klaro ang mensahe. Prime ang resulta.
3: Maayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauban na to karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
4: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pod ko nagtan-aw sa adlaw. Taas gid kaya akong sugar level. Usay mo abot gid 320.
3: Og unsa pong solusyon ang imong nadiskubrihan?
4: Nay, galang ni suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang masangkap niini, isulayan ako. Ug tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga ako mahimo karon. Wala na og pagkalubog sa mata. Ug makabasa ug makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod. Kung usa ka diabetic ug makasinati og problema sa mata, highly recommended nako ang iBerry.
5: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.

0: Care Time.
1: Ako si Terry Robles, 59 sa una. Lisod gyud kaayo akong kahimtang na ay problema ang akong kidney unya taas pirmi akong blood pressure. Usahay mahadlok ko kay basin unsa na ang mahitabo sa akong lawas. Maayo gani kay adunay ni rekomenda sa Kidney Care. Nag-inom ko adlaw-adlaw ug ang akong blood pressure normal na gyud. Mas gana akong pamati ug mas kusog na ko mulihok. Salamat kaayo sa Kidney Care, nakatabang gyud sa akong kidney.
2: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
3: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Relive the music, memories and the magic of original Filipino music as one of the country's most iconic groups takes the stage. Catch the legendary Apo Hiking Society.

0: Food tripan nga barato, sulit ngan ganado. Tara, hagaron. Only rice, only sabaw, only gravy for as low as 55 pesos only. Open daily. Located at P. Burgos Street, Tacloban City with branches in Tacloban City and Downs in Leyte. For more info, check their official Facebook page. Hagaron. Hagaron, ganado ka pirmi.
1: Maayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanima o ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga naghahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kong gabi, paminawa na to ang istorya ni Nang Maria.
2: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungit-ngit na.
3: Isip po sa ka-diabetic na hadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang, nadiskubrehan na ko ang iBerry.
4: Mas klaro na ba bisan gabi?
2: Mas gaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabi. Dakong kaayo akong pasalamat sa iBerry.
5: Unsa pay gihulat ninyo? Pangitaan na ang iBerry sa pinakaduol nga butika.
6: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin
7: para. Relive the music, memories and the magic of original Filipino music as one of the country's most iconic groups takes the stage. Catch the legendary Apo Hiking Society.

0: for state-of-the-art facilities, expert eye care, and affordable eyewear. Come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
1: Like na like mo ba ang mabilis na internet with free cable TV connection? Plus, mabilis na customer service. Abay humanda na to binge watch your favorite shows, whether through the internet or through cable TV, for only 1,299 pesos at 50 Mbps monthly. May free internet installation na, may free cable TV connection ka pa. Yes, sa Latinet lang yan. Tawag na sa 0919-076-9468 o sa 053-523-4499 o hanapin sa Facebook ang Latinet Incorporated. Basta internet, Latinet.
2: Ahoy! Kidney care time!
3: Ako si Alan taga Toledo Negros. Sang una, wala gyud ko kabantay nga naa na di ay ko'y problema sa kidney. Sige kong pangihip isang gabi eh, ug usahay mo hubag akong tiil. Pirmi ko ka po yun. Nabalaka gyud ko sa akong kahimtang. Nakadungog mong gugoan naa ng kidney care nga mga akong gisulayan, sir. Action mo siyag minor, sir. Nag-inom ko kada adlaw ug niagi ang tatlo ka bulan. Dakog yud ang kausaban. Mas gan na akong paminaw na wala tong hubag ug lagsik na akong panglawas. Salamat gyud sa Kidney Care.
4: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drugstore at mga suking butika.
5: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Today

0: Get your boy squeezed.
1: Dream Radio. Dream Radio time. It is now 7:57.
2: That time check was brought to you by
3: Playtime Entertainment, born for happiness.
2: Happy!
4: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
5: Playtime Entertainment, born for happiness.
6: Playtime Entertainment, born for happiness.
7: Maayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kau ba na to karon si Tatay Antonio? Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
8: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pud ko nagtan-aw sa adlaw, taas gid kaya akong sugar level. Usay mo abot gid 320.
9: Og unsa pong solusyon ang imong nadiskubrihan?
8: Nay, galang ni suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang masangkap niini, isulayan ako. Og tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga ako mahimo karon, wala na og pagkalubog sa mata. Og makabasa og makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod. Kung usa ka diabetic og makasinati og problema sa mata, highly recommended nako ang iBerry.
10: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin.